0: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
1: Pai fata se ele anga nu ia mal fola unga mai avele mai vai te mil koloni. Ia se ia o mai lawal tuto tasi ia anga ima nei te mei upula nal pese. Avele na fua ia fai a unga fua mai. O ne maro tuto tasi.
2: Ai pe o avele na amata se a unga ea o oinai ia le to mai fai fatoanga pole it's an agricultural college.
1: Ia.
2: Ai ele taimi na sui ai, wai pei e ei ila taula unga atupulanga leo le a feifisela lima sefulu ono sefulu. Na o ngai avele e pei ole, ole matafai o i ale na avele ole a oi no matapu i fatoanga. Lea na soi ma le fatuin ole, ole la la o ole iusapi i ala fua. Po matapu fai fatoanga. Ai pei e ele teimi na sui ai. Ai le sui ai ala i a pei o vaenga i e va lua la va avele. O ala tau pese ma le ta alonga la kapi. Le la kapi uni.
1: O se lau ma le lua i tau sanga o avele. E lua tau sanga ta lua i sa fam na tue se lau tau sanga o se vaenga maata ngō fie wa a we sa unu al vai teimi le ole. O le tape na mai o sa moa e tuto tasi o le afe se laulu sulfan fa vai ai a vele. E a sa avea ma peo se investir pasifika lo lo nava i taimi. Sa iai a tamaskol sipi mai tu valu, ni ue, toke lau o le tukuki. E a maisi atu motul pasifika. Na malanga atu i a vele ale i fatu ina i investea o al pasifika i fitile. Afe se laulu onos fluono, ea? So ole malanga tu moneta ma pasifika ia tutup fatasi ma ina fatasi ma tamal isa moa foi ia sa onga menava itau itau fatu anga wa ole backbone ole vitu le o tamau angle pasifika e fo wai ma fauna ia la tu fainga malo menava itai mil fakulon
2: Yeah, Jerry Leilua. Jerry Leilua, fafitaite le lava mole avanoa. Yeah, ma o mamana, ole atua, ya nga luenga yo au, mose ono masina.
1: Fafitaite le usono, mose avanoa faaro, ya man se vae tetele fo, yole ato mafai e fatutumu, ya talo le atua, ya fatasi mai, ya so olfau, malfau, ya Emmanuel fai nga malanga, male fai nga ta fao ngam
2: le sunga ya leilua Jerry in leilua

0: Biyar Congo sun ce cutar Ebola da ta barke a yanzu ta haddasa mutuwar mutane fiye da 200 a larduna biyu. A Najeriya yayin da jami'ar APC mai mulkin kasar ta kammala zaben fitar da guni na takarar shugaban kasa. Wasu masana harkokin siyasa a kasar sun diga ayar tambaya akan masu takarar.
1: Abun saman dodori dodori to amma kuma demokradiyar kenan wannan takarar kawai kaman wato kaman wasan kwaikwayo ne sun da kaman takara ce tsakanin mutane biyu wanda ko kusa ba su amin juna bane.
0: To ita ma jam'iyyar PRP a Najeriya ta ce ta kammala dukkanin shirye-shiryenta domin gudanar da zabukan fitar da guni na mutanen da suka nuna sha'awar yin takara a zabukan 2027.
2: Alhamdulillah za mu yi zabe gobe da dan Ubangiji na mutafiye da kusan mutane 300 'yan takararmu na PRP.
0: To akwai filinmu na taba kidi taba karatu duk a cikin shirin. Amma kafin mu shiga ciki sai na karanto labaran duniya. Sunana Aisha Sharif Baffa. Jami'an tsaro na sirri sun tabbatar da kisan wani dan bindiga da ake zargin ya bude wuta a kusa da fadar gwamnatin Amurka ta White House. Bayan da suka yi musayar wuta da jami'an tsaro na farin kaya. Jami'an sun ce mutumin da ake zargin sai da ya tunkari wani wajen binciken ababen hawa da ke kusa da ginin sannan ya bude wuta a kan jami'an tsaron da ke wajen. Ba tare da bata lokaci ba jami'an tsaron suka yi martsa da martani inda aka ji masa rauni shi da wani mutum da ke kusa da shi. An dai kai mutumin da ake zargin asibiti inda daga bisani kuma ya mutu lokacin da aka kai harin shugaba Trump dai na cikin fadar ta White House. Shugaba Trump ya ce an cima matsaya akan yarjejeniyar kawo karshen yakin da suke yi da Iran. Mr. Trump ya sanar da hakan ne a cikin sakon da ya wallafa a shafinsa na sada zumunta. Bayan wayar da ya yi da shugabannin kasashen larabawa a karo daban-daban da kuma Prime Minister Israila Benjamin Netanyahu. Cikin sakon da ya wallafa ya ce a cikin yarjejeniyar da aka cimma akwai batun sake bude mashigar Hormuz. Ya ce yanzu ana tattauna matakin karshe a yarjejeniyar kuma nan ba da jimawa ba za a sanar da abin da aka cimma. Da take musanta sanarwar Mr. Trump, kafar yaɗa labaran Iran ta Fars, wadda ke da kusanci da dakarun juyin juya halin Iran, ta ce mashigar Hormuz za ta ci gaba da kasancewa a ƙarƙashin ikon Iran. Russia ta kaddamar da hari da makami mai cin dogon zango da kuma jirgi mara matuki a Kyiv da kuma wasu birane na Ukraine. Manema labarai a Kyiv sun rawaito cewa an samu karar fashewar abubuwa wanda suka sanadin lalata gine-gine ciki har da wata makaranta da kuma haddasa gobara a wurare da dama.
3: The mayor of Kyiv, Vitali Klitschko, said multiple buildings had

0: wakilin BBC ya ce magajin birnin Kyiv Vitali Klitschko ya ce gine-gine da dama ne harin na Rasha ya shafa inda ce mutum guda ya rasa ransa a wani hari da ya fada kan wani gidan jama'a yace akwai mutum goma sha uku kuma da suka samu rauni a ranar Juma'a shugaba Putin yace ya ba wa sojojin kasar sa umarnin shirin mayar da martani bayan da kafar yaɗa labarin kasar tace an kashe mutane 18 a wani hari da jirgin mara matuki da aka kai kan bangarori na yankin Luhansk da Rasha ta mamaye. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na BBC. Jami'an lafiya a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo sun ce cutar Ebola da ta barke a yanzu ta haddasa mutuwar mutane fiye da 200 a larduna biyu. Kazalika adadin waɗanda suka kamu da cutar ya karu zuwa mutum fiye da 860.
1: There are concerns that health and aid workers have not been able to reach in.
0: Wakilin BBC ya ce akwai damuwar da ake da ita cewa jami'an lafiya da kuma ma'aikatan agaji ba sa iya kaiwa ga mutanen da cutar ta shafa bayan da 'yan tawaye M23 suka rufe babban filin jirgin sama da ke goma wato inda suka ajiye makamansu lamarin da ya tursa sa kungiyoyin agajin komawa shiga ta yankin Kivu. Cutar Ebola ne ta barke a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo ita ce mafi muni da ta barke a Afirka kuma da ba ta bakani irin ta ba a tsawon shekaru goma. A jiya dai Asabar ne gwamnatin kasar ta dakatar da zirga-zirgar jiragen sama a birnin Bunia da ke arewa maso gabashin kasar domin takaita yaduwar cutar. Ana fargabar gwamnatin mutane sun makale a baraguzan wani gini da aka wato da ya rushe a Philippines. Jami'ai a birnin Angeles sun ce ginin mai hawa tara ya rubta ne da sanyin safiyar yau Lahadi a lokacin da ake tafkar ruwan sama. Wasu hotuna da aka wallafa a shafukan sada zumunta sun nuna yadda karafan ginin suka lotse tuni da aka kammar wato aka kaddamar da aikin ceto. Rotanni sun ce akwai yawan mutane da har yanzu ba aka gano su ba a baraguzan ginin ma'aikata ne. To ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. Madalla yanzu kuma sai rahotannin da muke dauke da su a cikin shiri kuma kamar yadda wata kalwasa suka ji a cikin labaran duniya. Jami'ai sun tabbatar da kisan wani dan bindiga da ake zargin ya bude wuta a kusa da fadar gwamnatin Amurka ta White House bayan da suka yi musayar wuta da jami'an tsaro na farin kaya. Daman dai dan bindigar wanda aka bayyana sunansa da Nasir Best mai shekara 21 sananne ne ga jami'an tsaron na sirri wanda kuma daman an tabbatar da yana da matsala kwakwalwarsa. Karhotan Muhammad Annur Muhammad.
2: Jami'an tsaro na sirri sun ce dan bindigar ya bude wuta ne a lokacin da ya tinkari wani wajen bincike a kusa da ginin fadar gwamnatin inda jami'an tsaro suke. Jami'an sun ce baya ga shi dan bindigar akwai kuma wani mutum da ke kusa da wajen wanda shi ma lamarin ya ritsa da shi ya ji rauni. Ba da wani karin bayani da suka bayar akan wannan mutum da lamarin ya ritsa da shi. Haka su ma jami'an tsaron ba wanda aka raunata kamar yadda suka bayyana. Sun ce an yi harbin da ya kai 10-20 a lokacin musayar wutar. Bayanai sun nuna cewa dai dan bindigan da aka bayyana sunansa Nasir Best mai shekara 21 wanda yana da matsala ta kwakwalwa ya fito da bindiga ne daga jakarsa kuma nan da nan ya bude wuta. Daga nan ne jami'an tsaron ba su yi wata ba suka mayar da martani inda suka same shi aka kwashe shi zuwa asibiti inda a can rai ya yi halinsa. Wata majiya ta shaida a kafar yaɗa labarai ta CBS cewa an taɓa kama matashin a watan Yuli na bara 2025 bayan da ya kokarin shiga fadar gwamnatin Amurkar daga bisani ne kuma aka kai shi asibitin masu larurar kwakwalwa. Shugaba Donald Trump na fadar a lokacin da lamarin ya faru bayan da aka ji harbe-harben nan da nan aka umarci 'yan jarida da ke fadar su gaggauta shiga wani daki na taron manema labarai da ke fadar gwamnatin yayin da wasu ke gudun in ba ka yi ba nuri suna neman mafaka wasu kuwa suna ta daukar hotunan bidiyo ne a lokacin da ake musayar wutar. Harin da na ji a Asabar ya kasance ne wata daya bayan da wani dan bindiga ya bude wuta akan 'yan jarida da jami'an gwamnati a fadar gwamnatin Amurka.
0: A gaida Muhammad Annur Muhammad da rahoton da ya hada mana. To yanzu kuma sai Najeriya inda masana harkokin siyasa a kasar suka fara tsokaci kan yadda aka gudanar da zaben fitar da gwani na takarar shugaban kasa a jam'iyyar APC mai mulkin kasar. A jiya Asabar jam'iyyar ta gudanar da zaben fitar da gwanin inda aka kara tsakanin shugaba Bola Tinubu da kuma Stanley Osipo. Karhotan Badmasi Abdulkadir Mukhtar.
3: An gudanar da zaben fitar da gwanin ne a bisa tsarin RTK ko kato bayan kato. Tsari ɗaya tilo da sabuwar dokar zaben Najeriya ta amince a bi idan aka gaza a cimma maslaha. Masana siyasa irin su Farfesa Abubakar Umar Kari na Jami'ar Abuja na ganin cewa an samu ƙarin inganci a zaben fitar da gwanin na takarar shugaban ƙasa idan aka kwatanta da sauran zaɓukan fitar da gwani da jam'iyyar APC ta gudanar.
4: a tunda su waɗannan din an samu matsaloli da dama kusan ma za a ce a wurare da dama ba ma zaɓe aka yi ba har ma inda aka ce an yi ƙato bayan ƙaton an samu matsaloli ko dai ba ga malaman zaɓen ba ba a yi zaɓen ba aka bayyana waɗansu sun ci ko kuma dai ba ba mutane daman yin zaɓe ba to amma in ko ba komai an ga mutane a sassa daban-daban na ƙasar nan sun yi layi sun taru an kirga su saboda haka akwai ɗan bambanci da abin da ya faru a baya.
3: Dangane da yadda aka yi takarar kuwa, Farfesa Kari ya ɗaga ayar tambaya akan aniyar masu takarar.
4: Abin saman dodori ne to amma kuma demokradiyyar kenan. Ko ba komai shi zai ce wani ya yi takara da shi ba shi ne ba kuma hakan ne. To saboda haka wannan za a ce abu ne wanda yake kan gaba. Duk da yake dai kawai wannan takaran kawai kaman wato kaman wasan kwaikwayo ne tunda kaman takara ce tsakanin mutane biyu wanda ko kusa ba su amin juna ba ne bambancin su kusan ma za a ce kaman sama da ƙasa ne kuma ma wani abun ma la'akari shi ne cewa kusan duk 'yan Najeriya ba su taɓa jin sunan shi wannan wanda ya takara da shugaban ƙasan ba saboda haka daman shi a zahiri ba shi da wata dama ta cin wannan zaɓe.
3: Shugaba Tinubu dai ya shaida yadda aka yi zaɓen ne a mazaɓarsa da ke Ikoyi a jihar Legas inda ya bayyana gamsuwa da tsarin.
5: Demonstration of internal democracy.
6: Wannan manuniya ce cewa muna mutunta demokradiyyar cikin gida. Kuma komai na tafiya da kyau kamar yadda aka tsara. Wannan siyasa ce ta jama'a inda kowane mamba na jam'iyya ke da 'yancin shiga a dama da shi. Zaɓe ya gudana cikin kwanciyar hankali da tsari mai kyau.
3: Shugaban Najeriya ya kuma jinjinawa gwamnonin jam'iyyar APC. Waɗanda ya ce sun fitar da shi kunya saboda yadda suka gudanar da zaɓukan fitar da gwani a jihohinsu.
6: Na gamsu sosai cewa gwamnoni sun gudanar da zaɓukan fitar da gwani da kyau a jihohinsu
5: daban-daban.
6: Tun daga matakin gundumomi zuwa ƙananan hukumomi har zuwa tantance wakilai da sabunta rijistar mambobinsu da kuma cika ƙa'idojin shiga zaɓe an yi komai gwanin ban sha'awa.
3: A bisa sanarwar da jam'iyyar APC ta fitar dai za a tattara sakamakon zaɓen ne daga jihohi sannan a tura zuwa headquarter jam'iyyar da ke birnin Abuja inda za a sanar da wanda ya yi nasara. Ya zuwa lokacin hada wannan rahoto dai sakamakon da ke fitowa daga jihohin kasar na nuna yadda shugaba Tinubu ke yin nasara daga gagarumin Rinjaye domin kuwa a wasu wuraren ma ko ƙuri'a ɗaya abokin takarar nasa baya samu. Badamasi Abdulkadir Mukhtar, sashen Hausa na BBC a Abuja, Najeriya.
0: To har yanzu dai muna kan batun siyasar kuma a Najeriya inda jam'iyyar PRP ta ce ta kammala dukkanin shirye-shirye domin gudanar da zaɓukan fitar da gwani tsakanin mambobinta da suka nuna sha'awar yin takara a zaben 2027. Shugaban jam'iyyar na ƙasa Dr. Hakim Baba Ahmed ya ce sun ɗauki lokaci domin cika da wato dukkan sharuɗan doka kafin tsarin zaɓukan fitar da gwanin wanda ya ce za a gudanar a faɗin Najeriya. Kadai ƙarin bayanin da ya yi wa Abdullahi Bello Diginza.
7: Alhamdulillah mun ɗauki lokacin da iyakan doka ta bamu saboda mu tabbatar cewa mun nemo mutanen ki wanda suka shigo neman takara a jam'iyyarmu dama su yi takara sannan kuma mu tabbatar cewa tsari guda biyu da aka bayar ko dai 'yan takara su zauna a samu maslaha ko kuma a je ba a samu maslaha ba a je a yi zaɓe. Duk waɗannan abubuwa ɗin mun yi shi ya kawo mu yanzu muka kawo inda muke kuma wannan jiran da muka yi sai ya taimake mu muka ƙara samun 'yan takara sannan muka samu lokacin da za mu yi zaɓe gobe da yardan Ubangiji na mutane da kusan mutane 300 'yan takarar mu na PRP.
8: Cikin hanyoyi biyu da dokar zaɓe ta tanada wato maslaha ko irtinke wace hanya jam'iyyarku za ta yi amfani da shi wajen fitar da 'yan takara?
7: Su 'yan takarar ne suka zaɓa na ɗaya dai inda duk babu 'yan takara da ya wuce mutum ɗaya to kaga babu jayayya ba ma zaɓe za a yi ba za a ƙara jaddada 'yan takarar ne kawai a wannan mazaɓar. In ya zama ana da mutum biyu ko uku suna ja 'yan takara a mazaɓa nan ne aka ce to a zauna a gani maslaha idan ba a samu maslaha ba. To a je a yi zaɓe. To Allah ya taimake mu ba mu samu irin wannan da yawa ba sai a matsaya na shugaban kasa. A nan kam mun samu

0: masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci barkamu kuma da saki kasancewa da ku cikin shirin taba kidi taba karatu daga nan sashen Hausa ne BBC wanda a yau ni Umaima Sani Abdulmumin tare da abokiyar aiki
1: Rabi'a ta kabarinka
0: to mu za mu kawo muku shirin a wannan lokaci to Rabi'a zaki soma ne ko kuma a soma daga wuri na
1: bari mu fara daga gurinki
0: to tunda kin ce haka daga cikin labaran da na dauko akwai wani abu ne da ya faru a can yankin North Carolina a kasar America kenan kin san su turawa yanda suke da dabbobi yanda suke nuna musu soyayya
1: soyayya sosai
0: wani ma sai dau dabba a matsayin fa iyalansa ko dan
1: uwa har gado dabba tana ci
0: kwarai kuwa to wannan labari ne dai kamar hukumomin yankin North Carolina ne hankalin su ya tashi matuƙa sosai saboda an samu wasu dawakai haka irin na dawa su guda 10 kenan suna ta gararamba akan manyan titunan wannan gari akai ta mamaki daga ina aka samu su har suka shigo gari suna ta kai komo kuma babu wanda ya fito yace nashi ne babu kuma wanda ya ga masan da suka shigo gari so irin abin sai ya daga hankali sosai matuƙa akai ta bincike saboda a gano daga yanda akai suka shigo gari kuma ga shi sai ya kasance irin kama da wakan ma ya kasance da kalubale kin gani suna ta zamewa daga an je za a kama wannan zame kuma ana ta fargaban cewa tutun da suna ta hawa manyan tituna kar ya zo ya kasance wata mota ta buge su su mutu ko kuma irin a samu mummunan hadari to ana cikin wannan ake ta bincike aka ce to wannan dawakai na wane ne daga ina suka fito ko baki gani ba irin dawakai irin kyawawa sun yi kyau daga in kika gansu ana ta dai cigiyan su to daga baya dai sai aka zo aka samu wata kamar hukuma ce haka wanda take sa ido irin kan dabbobi da kuma irin yankuna a nan Morwa to ita wannan hukuma sai ta zo ta ce to yanzu inda za a yi za ta ɗebe su sai yake suna da sassa kusan guda 10 a yankunan jahar sai irin a adana su kuma ana maganin cewa ai kowane guda ɗaya yana kai kusan dala 25 in cewa akai za a siyar sai dai sun ce ba za su haƙura ba za su ci gaba da bincike saboda gano su wane ne ko wane ne ke da waɗannan dawakai har da ya bar su haka ya yi sakaci ya bar su suke ta yawo akan tituna saboda haɗarin da za su iya shiga kuma duk wanda aka samu da laifi to gaskiya zai fuskanci hukunci

0: yanzu dai suna ƙarƙashin kulawar hukuma kenan.
1: Suna ƙarƙashin kulawar hukuma kuma ana bincike saboda a gano yanda akai suka shigo cikin gari dan ba za su haƙura ba.
0: To ai wanda yake da su in ya ji hukunci ba lallai ya fito ya bayyana kanshi ba.
1: Sai kokarin ya boye kansa ko?
0: To mai da yake kin yi batun labarin wato dawakin daji dawa kenan. Ni ma nan labarin da ke hannuna labarin wasu kwastomomi ne da suka je suka sayi latas suka samu kwado a ciki.
1: A kamar ya suka sayi latas suka samu kwado.
0: To da suka siyo suka dawo gida sai suka bude. Kin san in kin je kin siyo za a zubo a leda ne ki dauko ki dato bayan sun bude kawai sai ga kwado ya fito da rai yana ta tsalle.
1: A wannan an shiga tashin hankali. Ni ce ai ba karamin tserewa zan yi ba zan ma tsaya a wurin ba.
0: To dai haka waɗannan mutane yan kasar New Zealand sun je sun siya wannan latas ne a Woolworths kuma da suka samu wannan kwado sai suka yi mashi bidiyo. Suka dora a shafin su na TikTok banda bayan sun dora a TikTok din sai kuma miliyoyin mutane suka kalla. To kin san irin wannan abun mamaki ne shi yasa mutane in suka gani sukan je su kalla. Wanda suka siyo salak din ɗaya daga ciki yake ba da misalin girman kwaɗon yace ya kai girman hannun shi
1: kuma iko Allah da suka je siya kuma ba su gani ba har sai da suka zo gida wani zai mamaki ya
0: kai za ka gani ba
1: dan ko salak ba ka gani
0: dan su yanzu ma inda suka siyo salak din suna bincike suna san su gano ya akai wannan abin ya faru ta yaya wannan kwado ya zo har ya shiga ciki har suka tafi da shi suka yi tafiya da shi haka cikin abin nan suka dawo gida sannan suka gan shi.
1: Abin da nake so in tambaye ki ba wai na katse miki hanzari ba so nake in fahimci kwaɗon kamar kalan salak din ne kore saboda kin ga idan kalan salak din ne kore to shine za a ce ban ba maki mutum bai an kare ba.
0: Eh kalan shi dama kalan salak din ne kisa inda ba kalan shi bane ba ai da wuri za a gane da a ce ila baki ne ko wani kala ne kalan shi ne. Kuma da abiye masu daɗi ma waɗannan mutane zai suka sanya makwaɗon suna suke kiran shi da Greg. So yanzu daga baya da suka gama duk abinda za su yi suka ɗauke shi suka maida shi ta inda zai iya komawa inda ya fito kila ko cikin ruwa haka.
1: Suka sa kwaɗon a cikin ruwa kenan ya tafi ana tunanin ai za su ajiye a gidansu sun
0: kiwo
1: sun kiwo kwaɗon ba.
0: To komai dai suka iya faruwa dai an dai sa a wannan dai sun maida shi inda ya fito.
1: To Allah ya kyauta tunda kin yi batun salak anan kuma wani matashi ne nake so in baki labarinsa shi wannan matashin a Bangalore ne na India kenan. A yankin Bangalore na kasar India. To shi wannan matashi irin shi ma yana sai da irin kayan su salak ne da kayan su tumatir da sauransu haka wanda ake cewa kayan gwari kenan ko? To abinda sana'ar sa kenan da yake yi. To sai kasance wannan matashi yana da hikima sosai. Maimako a ce idan yana sana'ar sai ya gama sana'a sannan zai zo ya koma gida ya ce zai lissafin cinikin sa da sauransu. Sai yanke hukuncin kawbara ya amfani da fasahar nan ta AI kirkirar da basira saboda ta riga tattara mai sa alƙalama. Kuma inda ya amfani da wannan fasaha ta AI din zaki mamaki saboda kaman gilashi ne haka da ya dan daura ya sa idonsa ko in ce ya dan daga ta saman goshi sai ya dauki na'ura ce haka ya makala a jikinta da kuma irin wayarsa da kamera da sauransa kuma irin da AI haka wanda ya saka dan haka duk abin da ke tafiya a shagon nan nashi ko duk wanda ya zo duk tana daukar masa bayanai ana maganin cewa kuma da yake yi sai kasance ma har yana irin tafiya kai tsaye haka irin a shafin Instagram irin mutane suna gani mutane irin sai suka kasance suna ma engaging da abin da yake yi mutane suna ta mamaki irin yana ta burge su a ranar kuma an yi maganar cewa yana cinikin a awa guda yana cinikin kusan rufi 350 idan kika duba ko in ce kika sauya zuwa naira ta kudin Najeriya kusan 5,000 kenan ko sama da 5,000 a kowane sa'a guda yake ciniki dan haka idan kika tattara wannan to zaki ga a wata yana kusan cinikin naira miliyan 1,400 zuwa naira miliyan 1,500 saboda su suna maganin cewa kuɗin su kamar lakh guda ɗaya kenan a wata guda abinda ake ciniki dan haka sai abin ya kasance irin yana burge mutane kin gane. To karfa ki manta wannan Instagram din da yake haska abubuwan da yake koyo ake daura bidiyon sa anan ma fa kin san zai samu kuɗi
0: kwarai kuwa
1: saboda yana tara jama'a sosai da ke bibiyansa. To sai kasance wannan matashi dai ya amfani da damarsa inda yake cin moriya biyu kin ga sana'ar da yake yi ga kuma inda yake sana'ar abin na burge

0: To shafin turancin English na BBC mai suna Bite Size ya bayyana cewa gadon cututtuka wani yanayi ne da yaya ke daukar cuta daga daya daga cikin iyaye ko duka biyun. Sannan waɗannan cututtukan da ake dauka daga iyaye ba cututtuka bane masu yaduwa. Shafin ya kara da cewa yin gwaji na da matukar muhimmanci dan gano ire-iren cututtukan kuma hakan zai taimaka gaya wajen kauce haihuwar yaran da za su yi gadon cututtukan. To kan wannan batu na tuntubi wata kwararriyar likitar yara wadda ta fara gabatar da kanta sannan ta zarce da bayani kan abin da ake nufi da cututtukan gado.
1: Sunana Dr. Hadiza Ashiru ni kwararriyar likita ce amma fata jarirai da kananan yara kuma na aiki a dakin jarirai na asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano a nan birnin Kano a Nigeria. Zan yi bayani akan cututtuka wanda ake gada daga iyaye ko kuma daga dangi. To su waɗannan cututtuka suna nan muna da irin su kala-kala kuma ana gadar su ne daga iyaye, ma'ana iyaye ne suke da cututtukan ko sun bayyana ko kuma suna boye a jikin iyayen, amma tunda suna dauke da kwayoyin halitta waɗanda suke da wannan cututtukan to yara za su iya samu. Sannan wannan cututtuka zai iya kasancewa za a samu daga gurin uwa, rabi daga gurin uba sai su haɗu su fito a jikin yaro, ko kuma wani yana da ƙarfi idan uba ma yana da shi da yaro zai iya samu, ko kuma wani shine yana da ƙarfin shi ma ko uwa ce kadai take da shi yaro zai iya samu, amma mafi yawanci an fi samu daga gurin uwa daga gurin uba su haɗu sai su bayyana a jikin yara da ake haifa. Wannan ya haɗu da kwayoyin halittar jikin iyayen shi ake nufi da yaya za su gada. Kamar misali ai idan aka haifi yaya wani idan su zai irin na mamansa, wani kalar fatarsa in maman farati sai a ga yaron yayi fari, ko in maman baki ne a ga yaron yayi baki, ko kuma in iyayen ɗaya fari ɗaya baki a ga yaron kalarsa ta ɗan

0: sarka, to irin wannan gadan muke fada, to shine da haka ne ake gadan irin wa'annan cututtuka. Amma ba wai kwayan cuta da ya shiga jikin uba kuma da ya gada ba, to ba irin su ne wannan cututtukan da muke misali ba.
1: To likita, wadannan misalai ne na cututtukan da jarirai ko yara ke gadan su daga iyaye?
0: To akwai irin wa'annan cututtuka da yawa, wanda kowane bangare na jiki akwai wani cutan da za a iya kasancewa za a gaje shi daga jikin iyaye ya zo ya samu yara ya nuna a jikinsu. To yana da fadi sosai a karatun likitan yara. Sai dai mu dan tsakuri wa'anda za mu iya dan bayani a kai don mutane su fahimta. To misali na farko da ya fi yaduwa a bangaren a Najeriya, kuma musamman a bangaren arewacin Najeriya, shi ne ciwon da muke kira amosanin jini. Wato ciwon da ake kira sickle cell disease. Shi sickle cell disease ana samun sa ne idan uwa tana da kwayan jini masu sickle cell din nan, ko tana da sickle cell din gaba ɗaya, ko kuma tana da rabi, ko kuma mara ƙarfin sickle cell din, kuma uban ma yana da mara ƙarfi. To idan suka haifi ƴaƴa, a cikin ƴaƴan za a iya samu ko ɗaya daga ciki ko biyu, ko ma duka ƴaƴan su zo su gaji wannan bangare na jikin iyaye wanda yake da sikilan, sai su zo su samu wannan ciwon na sikila. Kuma yana nan ya bazo a gari, kuma yawanci saboda rashin yin gwaji kafin a aure a gane waɗanda suke dauke da kwayoyin halitta na sikila da wanda ba su da shi su aure. Amma sai a samu uwa tana dauke da shi, uba yana dauke da shi, to idan suka haɗu suka yi aure, to yara za a iya haifansu da wannan ciwo na sikila. Sai sa ake yin gwaji a tabbatar cewa uwa tana AA ko uba AA, ko kuma uwa tana AS amma uba ya zama AA, ko uba yana AS amma uwa dole ta zama AA in uba AS ne. Ba a so waɗanda suke AS da AS su haɗu su yi aure. Idan suka yi aure, to za a iya samun a haifi yara masu wannan cuta ta amosanin jini. Kuma sannan mutane suna kuskure, sai su ce ai idan aka yi aure uwa tana da AS, uba yana da AS, ai wata kil guda ɗaya kawai za a iya samun sikila. Babu tabbas. Za ka iya samun gaba ɗaya su zo dukkansu gaba ɗayan yaran da za ka haifa, ko sun kai goma duk su zama suna da sikila. Misali na gaba kaman ciwon zabiya, a Turanci muna ce mishi albinism. Shi ma ciwon zabiya ana gada ne daga gurin iyaye duka guda biyu. Su iyayen za a gansu baƙaƙe normal kalan mu irin na ɗan Afirka, ba za a ga ciwon a jikinsu ba, amma suna ɗauke da kwayan halittar zabiyan. Amma saboda ba shi da ƙarfi na wanda ba zabiyan ba ya fi shi ƙarfi, sai ya danne shi. Saboda haka idan uwa tana ɗauke da wannan jinsin, uba ma na dauke da wannan jinsin mara karfi, idan suka haifi yara da mara karfi da mara karfi suka haɗu, sai tasiri sai karfi a jikin yara, shine za a haifi yara da ciwon zabiya wanda muke kira albinism. To shi wannan ciwo yana sa fatar jikinsu, wannan baki da muke da shi na fata, to shi ba su da shi a fatar jikinsu, zai dauki da fatar jiki da ido da gashi duka ba su da wannan sinadari da yake sa yayi mai baki. To kuma shi wannan sinadari yana da mahimmanci kwarai da gaske, saboda yana tare fata daga abubuwa da yawa, musamman hasken rana da sauran abubuwa na zafin gari, iska da sauransu, duk yana tare wa saboda kada a samu matsala. So idan yara suka samu wannan ciwon na zabiya din nan, to su za su samu matsaloli na fata, na ido, ba sa gani, kuraje a jiki, dai da sauran matsaloli da za su iya samu. Wani misalin kuma shine kaman ciwon zubar da jini. Akwai ciwon da muke kira hemophilia, kima gada ake yi. Kuma hemophilia yana nunawa ne a ƴaƴa maza, saboda ana gadarsa akan jinsin da yake kan na ƴaƴa maza, musamman daga gurin ƴaƴa mata ake karɓan wannan jinsin, amma ƴaƴa maza ne suke samun matsalar. Za ka ga cewa za a ce ai idan aka yi ma yaro shayi a gida, ai suna zubar da jini har sai sun zo sun mutu. To wannan yana nuna alamun suna da wannan ciwo na hemophilia, wato ciwon tsinkewar jini. Shi ma kala-kala ne, amma dai gado ake idan iyayen suna da shi, su bai nuna a jikinsu ba, amma idan aka haifi yaran za ka ga ya nuna. Sai ka ga din aka haifi yara maza a gidan sai su ringa mutuwa daga an zo musu shayi, wasu ko an zo cire beli, wasu ko sun fara girma daga sun faɗi in suka ji ciwo, sai jini ta zuba, jini ya ki tsayawa, ko gwiwoyinsu in sun fara rarrafe su fara kumbura. To shi ma wannan gadansa ake yi, kuma gadan ya fi ƙarfi ta ɓangaren uwa, ita ba za ta nuna a jikinta ba, amma idan aka haifi yaro namiji to shi zai nuna a jikinsa kuma yana kashe yara kware da gaske a wannan bangare namu. Abu na gaba akwai wani ciwo shi ma da muke kira GCPD deficiency. To wannan sai dai a mun afuwa wani kwayan enzyme ne a cikin jini shi yana sa kwayoyin jini su zama sun zauna lafiya. Yi wannan enzyme idan babu shi to yara daga sun ci wani abu nan da nan ko sun shaki wani abu ko wani abu ya taba su nan da nan sai kwayoyin jinin su ringa farfashewa nan da nan sai ido ya kore su zama yellow fatau kaman shawara. To shi ma wannan gada ake yi.
1: To dan cutuka ne ke nunawa tun yara na kanana.
0: Wa'innan ciwuka da ake gada suna nan da yawa amma wa'inda suke nunawa tun yara suna kanana sun kunshi amosanin jini da wannan GCPD deficiency shi ma yana nunawa. Akwai wanda yake taba gurin halittan hormones shi ma yakan iya nunawa tun yara suna kanana wanda muke kira congenital adrenal hyperplasia. Sannan akwai a turanci congenital hypothyroidism a haifi yaro wanda yake da makoko yana da problem abinda yake dugowa don kula da makoko to shi ma yana iya nunawa tun yaro yana karami. Sannan akwai cystic fibrosis shi ma yana nunawa tun yara suna kanana wanda shi kaman an fi ganin shi a can turawa amma dai ana gani a nan. Akwai wani ciwo kuma da yake kama tsoka yara especially na kafa da hannu shi ma yakan hana su tafiya su kasa tashi su zama jikinsu kullun shakaf to shi ma wannan yana nunawa tun yara suna kanana muna kiran shi spinal muscular atrophy. Sannan akwai wani ciwo kuma da yake sa yara an ba su madara ba za su iya shan madaran mama ba za su yi ta amai su ci samun wahala su ma wa'annan yana iya nuna tun yara suna kanana. Sannan akwai wani da ake samu na ciwo shi koda yake tabawa sun yi taba koda sai yara su ringa kumbura su ringa fitsarar da protein daga jikin sisi ta kumbura wannan muna kiran shi congenital nephrotic syndrome. To irin wannan shi ma ana iya samun shi yana iya nunawa tun yara suna kanana. To yawanci dai wa'annan su suka fi nunawa yawanci. Sannan kuma na yi magana hemophilia wato ciwon tsinkewar jini shi ma yana nunawa tun yara suna kanana musamman lokacin da yara suka fara rarrafe ko ya suka dan bige sai jini ya taru. Sannan idan aka zo aka musu shayi da kaman shekara 5-6 to sai jini ya tsinke jini ya tsaya wasu yawanci daga lokacin da aka musu shayi da kanan ake rasa su suke mutuwa saboda sun zubar da jini da ba zai jini ba zai tsaya ba jinin su ya tsinke zai ta zuba ba zai tsaya ba.
1: To danne ne kuma sai yara sun girma suke bayyana.
0: Akwai wa'inda ba sa nuna a yarinta sai yara sun girma tukunna sun kai manyanta sannan suke nunawa su ma suna nan da yawa. Akwai wanda ya shafi koda akwai polycystic kidney disease shi ma sai yara sun girma tukunna sun zama manya sannan yake nunawa. Akwai wani da muke kira Marfan syndrome shi ne kaman mutanen za ki gan su kafafuwansu da hannayensu zara-zara suna yin tsaho sosai kuma suna da ciwo a cikin zuciya jikinsu dogaye haka suna dai da wasu mabambancin halittu dai. To su ma shi ma yawanci sai yara sun girma sannan ake iya gane wannan ciwon. Akwai su da yawa gaskiya sunayen nasu ne da Hausa da wahala amma dai mu sani cewa akwai wa'inda suke nunawa yara tun suna kanana ake iya gani akwai kuma wa'inda sai yara sun girma sun zama manya sannan za a iya gani.
1: Shin likita akwai yiwuwar kaucewa wasu daga cikin cututtukan a bangaren yara duk da cewa iyayensu na da su?
0: To gaskiya wasu ciwukan da iyaye suke da shi tabbas ba makawa sai iyayen sun samu amma wasu cututtukan kamar inda ne muke bayani cewa idan iyayen suna dauke da kaman mara karfin ne ko rabin ciwon ne idan daya iyayen ba shi da komai shi to yaran za ki ga ba su samu ba.
1: Duka abin da ya sauka kenan a cikin shirin lafiya zinariya na wannan makon. Sai mun haɗu a mako mai zuwa cikin yardar Allah inda za mu zo muku da wani bacin kiwon lafiya. Amma kada ku manta kafin sannan za ku iya sake sauraron shirin na yau idan kuka je shafinmu na internet wato bbchausa.com a cikin shirin hantsi na ƙarshen mako wanda za ku samu idan kuka latsa shirye-shiryenmu na rediyo. Haka zalika kuna da damar aiko mana tambayoyinku da suka shafi kiwon lafiyar mata ta shafukan mu na sada zumunta wato BBC Hausa Facebook wato Instagram ko kuma ta shafin mu na X. Daga nan sashen Hausa na BBC ni Habiba Adamu ke fatan mu zauna lafiya.
2: To yanzu karfe 9 ne saura minti 11 a Najeriya da Niger. Muna gabatar muku da wannan shiri ne daga nan sashen Hausa na BBC. Baya ga sauraron mu ta hanyar internet a bbchausa.com za a iya sauraron mu akan wayar salula a kowane lokaci ake bukata. To yanzu kuma sai filin amsoshin takardun ku.
3: Masu sauraro assalamu alaikum Aisha Ali Jaffer ce ke muku sallama a cikin shirinmu na amsoshin takardun ku na wannan makon daga sashen Hausa na BBC. To tambayar mu ta farko a wannan mako ta fito ne daga Rilwan mai akwai bodinga daga jihar Sokoto wanda ya ce a tambaya masa likita abinda ke janyo ciwon kai a lokacin zafi. To ga amsar tambayar ka daga Dr. Jamila Aliyu Dukko, kwararriyar likitar ciwon kai a manya kuma shugabar asibitin The Headache Doc Nigeria.
4: A gaskiya haka ne, ciwon kai kam lokacin zafi muna yawan ganin shi sosai, kuma akwai dalilai da yasa masu dan yawa. Na farko shine dama shi jikin mutum yana bukatan jini sosai, kuma wannan jini 80% din shi ruwa ne. To lokacin zafi kuma mutum yakan yi zufa sosai saboda canjin yanayi, saboda haka jini wani lokaci ba isa yake yi ba, saboda haka idan kuma jini bai isa ba kwakwalwa ba za ta samu da yawa ba. A dalilin haka sai ya sa mutum yayi ciwon kai, saboda wannan kwakwalwan kaman tana korafi, jini bai ishe ni ba, jini bai ishe ni ba. Na biyu kuma akwai abubuwan da yake faruwa da jijiyoyi da suke jikin mutum, kaman idan zafi yayi yawa jijiyoyin suna ƙara faɗi saboda karfin mutum yayi ta tafasa. A dalilin haka ne sai mutum yayi zufa har jikin shi ya zo ya dawo yanda yake da. Amma in ya faru haka akwai wasu jijiyoyi wanda sunansu nerves, sai wannan faɗin ya tabo su, saboda haka sai su sa mutum ya samu ciwon kai. Na uku kuma idan ana zafi yanayi yana canzawa, yana zuwa tare da wani lokacin akwai zafin da yake zuwa ba tare da wai rana mai zafi ba. To irin wannan in ya faru yana sa ma a ciki gabobin jikinka akwai wanda ake kira sinus, wannan suna fuska ne haka, idan ana mura wani lokaci sai kaga hancinka saman shi haka ya tottoshe yana zafi, to wa'annan su ne sinus. To idan haka ya faru yana sa shi ma a cikin sinus din nan sai su dan ƙara girma, sai ya sa a kwakwalwanka yana sa kai ya fara sarawa nan da nan. Na ƙarshe kuma idan ana zafi mai rana sosai, in dama mutum yana da matsalan migraine disorder wanda shi ma misali wato ciwon barin kai, to lokacin zafi yana tada ma mutane masu wannan matsalan da ciwon kai, saboda idan ka fita waje hasken ranan nan to yana aika sako zuwa kwakwalwa, in ya aika sakon nan nan da nan mutum zai fara ciwon kai. Na ƙarshe kuma idan ana zafi sosai a gaskiyan magana bacci baya daɗi wani yanayin, kaman a ce in ba wuta haka ko kana zufa so mutum zai ta tashi in yana bacci. To ita kuma kwakwalwa ba ta so in ka fara bacci kai ta tashi, ko ma ka ba kai bacci mai kyau ba, saboda lokacin ne kwakwalwa yake samu ya huta, saboda haka idan ba kai bacci da kyau ba zai ta korafi, kuma a wani yanayin da yake korafin shi ne zai sa mutum ciwon kai.
3: To kamar idan mutum ya samu wannan ciwon kai kowane nau'i dai haka da take bayani, shin me kamata mutum ya yi?
4: Na farko shine idan fa ana zafi za a yi ta shan ruwa, kuma shan ruwan nan dama a ce yanzu yanda yanayi yake ba zafi, to ya kamata zaka sha lita 2-3. To lokacin zafi sai ka ƙara ya zama kusa da 3-4 lita ya kamata, ba sai ka jira kana jin kishi ba. Sannan idan kuma kana da irin matsala kaman migraine disorder wato ciwon kai na bari daya, sai ka samu glass ko hula haka in zaka fita waje sai ka saka, saboda kan rana kana fita wannan hasken ranan kai ya tada ma da ciwon kai. To wani abu kuma da yake taimako shine idan zafin yayi yawa zaka iya samu akwai hula na musamman wanda masu ciwon kai ke amfani da shi, zaka sa shi haka a freezer yayi sanyi, to zaka iya sawa a kanka haka ko ka samu towel haka mai sanyi zaka iya sa shi a kanka idan zafin yayi yawa. Idan kuma ciwon

To masu sauraro duka a ƙarshen shirin na wannan lokaci kenan ma kada ku manta za ku iya sauraron shirin da sauran shirye-shiryen mu a shafin mu na internet wato bbchausa.com inda za ku iya karanta labarai da muke wallafa muku a shafin. Za kuma ya ku iya bin shafukan mu na sada zumunta domin tafkama hawara akan labaran da muka wallafa. Yanzu kuma da dukkan abokan aiki musamman Nuhu Lawal Nuhu Suleiman da ya hada mana sauti. Bada Masi Abdulkadir Muktar ke fatan mu kwana lafiya daga nan sashen Hausa na BBC.